0: si chirarami. Ana, yura nukushenda ikudaroko.
1: Ah, Alima, panu mazuwa nuchema maningi.
2: Asigure kuti aena ununzara.
1: Haiwa, wangwa shakanaka.
2: Ana, aena kurumbwa chichema kudai zviri zvegapi. Ndisiye ndumbati.
1: Shakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo. Ii, waima kuchema.
2: Ona ana, yura nukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidika na basi kumupangizira rudo nukumutekaidza.
1: Alima. Inina ndina nguweye kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
1: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti nditi. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika. Ungabuya nange zvaunonga chiitezvo. Kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Uye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema. Panguwa yapo wamukana.
1: Ha, uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
1: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yura, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu, ukachema, ndinosuwa maningi, ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo, aena uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye, ukazviita nguva yese yaanonga chikuda, mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo.
1: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
3: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.

0: Liri kunuhira.
1: Ndanga ndano nguwa yakareba ndisikarye muriyo unonaka kudai.
0: Kuri kunakadi kamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese yano.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yauri sikabviringe kunaka.
2: Baka yau? Hino mafara kesha ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafara kesha akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvino farira, kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru, chinotongo maningi, uye chechinaka, raira padoko idu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana, nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe, ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Irya baka yao kana huwe, mati ehuku no mazanda pabininguri garega, uye raramano mfaro, bamba kunaka, bamba kuita ndaramo.

0: zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikaryi muriyo unonaka kudai.
0: Kuri kunaka adikamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari apo. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese yano.
2: Hino chii chaari kubika?
1: Muriyo webaka yao risikabviringe kunaka.
2: Baka yao? Hino mafarakesha ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafarageja akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Chinotongo maningi, uye chechinaka. Raira padoko itu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana, nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Irya baka yao kana huwe, mati ehuku nomazanda pabiningu rega rega, uye raramano mfaro, bamba kunaka, bamba kuita ndaramo.

0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
0: Kuri kunaka dikamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabudanya kubika mumachibeseyano.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yao risikabviringe kunaka.
2: Baka yao? Hino mafarakai chari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafarageja akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka. Raira padoko idhu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Irya baka yao kana huwe mati ehuku nomazanda pabiningu regarega uye raramano mufaro. Bamba kunaka, bamba kuita ndaramo. Nuru.

0: Halima, ndaduze kupedza. Ndiri kutsvaka basi jira rangu.
1: Ana, yura nukuchemei kudaroko.
0: Halima, pane mazuva anochema maningi.
2: Asi kureva kuti aina unonzara.
0: Haiwa, wamwa zvakanaka.
2: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati. Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
0: Waima kuchema.
2: Onana, yura nukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumutekaidza.
0: Halima, inina ndina nguweye kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndite. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika. Ungabuya nange zvaunonga chiitezvo. Kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Wiye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema. Panguva yapo wamukana.
0: Uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yuran, iwo uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi. Ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo? Aena urikuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye ukazviita nguva yese yaanonga chikuda, mukororo wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
3: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe
4: kutema. Só trono, o país para. Quando a bola começa a rolar em cada campo, o

0: soko akadzara. Payaibote mutufunu zakati, mash dos cinco oito, oitenta cinco trinta seis, vinte nove trezentos e quatro, nomu www.impgm.ac.mz. Haiwane info arroba impgnm.ac.nz. Nzero mbawiri. Umele mapuri na maini.
1: Jirikunu hira.
2: Ndanga ndano nguwa ya kareba ndisikari himuriyo unonaka kudai.
1: Puri kunakadi kama.
3: Ndanga nisa ndakamboona anu waka wanda kudaisi. Chinchuru kitika.
2: Iribasa rachari yako. Ndakumbira kuti ya batire panguwa ya budanya kubika mmachibese yano.
3: Hino chinchari kubika.
2: Murio we baka yao risika viri nge kunaka.
3: Baka yao? Hino mafarakeja harikulifarira?
2: Harikulifarira. Aona harikulifarira juku toti ya tisa titakamboona mafarakeja. Kwa wanda kudaiji.
4: Zviro kwazvo baka yao rinoita di rezvino farira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka raira padoko idu ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo
3: mai akuna amweni hingana imwimwe ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti
5: Irija baka yao kana huwe, mati ehuku no mazanda pabiningu ligareka, uye raramano mfaru, bamba kunaka, bamba kuitandaramu, noru.

0: Halima, ndaguze kupedza. Iri kuchaka basi chidarangu.
1: Ana, yura nulukushenda ikudaroko.
0: Ah, Halima, panu mazuwa nuchema maningi.
2: Asikure kuti aena ununzara.
0: Haiwa, wangwa chakanaka.
2: Ana, aena kurumbwe chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati. Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
0: Waima kuchema.
2: Onana, yura nukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumuchekaidza.
0: Halima, inina ndina nguweye kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndite. Uye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika. Ungabuya nange zvaunonga chiitezvo. Kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Uye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema. Panguwa yapo wamukana.
0: Haa, uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yuran, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi. Ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo. Aena urikuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye ukazviita nguva yese yaanonga chikuda, mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
3: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.
4: É corrida para o maior palco da música moçambicana. Já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz

0: Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento. Preenche todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si.
1: Zvinodika nakujenga maningi nokuita mhore mhore munjanji. Kusenzesa telefoni nokuita makani mumbuto idzi zvingabvisa pfungwa dzedu nozvetinoda. Izvi zvinozoshupa kuda kuzwa chitima chichikwedera. Kuwarairwa nokusama kuita mhore mhore mumbuto iyi zvinobara ngozi hurisa. Saka kudai uri dhuze nonjanji, chengeta telefoni yako. Zviri nani kurusa museswa umwe wemakani nokukanda ndaramo mungozi ngemuseswa nyana menganani. Rumbwa wakagara kure nozvitima zvinonga zvechihamba, uye usati wadarika nyasa kunangisa matima iri. Ingozi kuhamba ngemuchanji. Kuba zvinosenzeswa munjanji zvakashata, uye ingozi ingabara kunonoka, kutunudzirwa kwemutengo, kurura rwendo, uye ingozi yorugondo kuanhu anonge achirura rwendo saka pushurura. Kudai mukaona zvamunonga mafungidzira kuti zvabiwa kana kugujurwa kweyaibote munomboro zakati 84-31-11-060 84-33-17-46 kana kuti 84-32-09-872. Rugondo pambote kutanga, usaite kuti makani muterufuno akuwaraidze munjanji. Kuda kuvhikira tsawana nokuchengeta zvinosenzeswa munjanji, zvino ubaba wedu tese. Senzesai nguva iri yese chimbudzi kuda kusiya nhoko nokotsveta mvura. Dzivirirai nhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera. Kana waitsva kana kanyara, dzinyunge sabao kana kuti ngemarota kumasure kekusenzesa chimbudzi. Dzivirirai nhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera.

0: Zviri kunuhira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
0: Uri kunaka dikamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibeseyano.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yau risikabviringe kunaka.
2: Baka yau? Hino mafura kesho ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafarageja akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Chinotongo maningi, uye chechinaka. Raira padoko idzo. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana, nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Iri chabaka yao kana huwe, mati ehuku no mazanda pabiningu ligareka, uye raramano mfaru, bamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudu.

0: kuparadza iri kuchakaba sijira rangu
1: ana iwe urani uri kuchemei kudaroko
0: alima pano mazuva anochema maningi
2: asi kureva kuti aina unonzara
0: haiwa wamwa zvakanaka
2: ana aina kurumbwa ichichema kudai zvazviri zvegapi ndisiye ndimubati zvakanaka mwana wakarungama terama zvitambo
0: waima kuchema
2: ona ana yura nuri kuzwa usoma wako basi iwewe waidikana basi kumupangidzira rudo nokumutekaidza
0: alima inini handina nguveyo yekuzviita
2: inini ndiri kuzvizwa asi mwana mudoko unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa
0: asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti nditi uye nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika
2: nyangazi kudai wakabatika ungabhuya nainge zvaunonga uchiitezvo kumusekerera kumutsvoda kana kumumbungundira uye nokuerenga naye mabasa ako kuti aena azive kuti uri pano kuitira aena munangise mushobo waima ndiwo kuchema panguva yapo wamukana
0: uri mugwanza shamwari ndazvionawo zvinoku
2: saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza
0: zvakanaka ndichaita kudaroko yuran iwo uri mupfaro wangu mudikani wangu ukachema ndinosuwa maningi ndisiye ndikumbungundira
2: wazviona musenzere wazvo aina uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo uye ukazviita nguva yese yaanonge achikuda mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo
0: ndiani usikadishi kumwana wake waita basa shamwari
3: kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka
4: ecorrida para o maior palco da música moçambicana já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento, preencha todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si.
3: Zvinodikana kujenga maningi nokuita mhore mhore munjanji kuseenzesa turufuno nokuita makani mumbuto idzi zvingabvisa pfungwa dzedu nozvetinoda izvi zvinozoshupa kuda kuzwa chitima chichikwedera kuwarairwa nokusama kuita mhore mhore mumbuto iyi zvinobara ngozi hurisa saka kudai uri dhuze nonjanji chengeta turufuno yako zviri nani kurusa museswa umwe wemakani nokukanda ndaramo mungozi ngemuseswa nyana menganani rumbwa wakagara kure nozvitima zvinonga zvichihamba uye usati wadarika nyasa kunangisa matii mairi ingozi kuhamba ngemunjanji kuba zvinoseenzeswa munjanji zvakashata uye ingozi ingabara kunonoka kutunudzirwa kwemutengo kurura rwendo uye ingozi yorugondo kuanhu anonge achirura rwendo saka pushurura kudai mukaona zvamunonga mafungidzira kuti zvabiwa kana kugujurwa kweyaibote munomborusakati 84-31-11-060 84-33-17-46 kana kuti 84-32-09-72 rugondo pambote yekutanga usaite kuti makani muturufuno akuwaraidze munjanji kuda kuvhikira tsawana nokuchengeta zvinoseenzeswa munjanji zvinoubaba wedu tese kaminiseenzesai nguva iri yese chimbudzi kuda kuosiya nhoko nokotsveta mvura dziirirai nhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera kana waitsva kana kanyara dzenyunge sabau kana kuti ngemarota kumasure kekuseenzesa chimbudzi dziirirai nhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera

0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikaryi muriyo unonaka kudai.
0: Uri kunakadi kamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibeseyano.
2: Hino chii chaari kubika?
1: Muriyo webaka yau risikabviringe kunaka.
2: Baka yau? Hino mafara kesha ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafaragesha akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Chinotongo maningi, uye chechinaka. Raira padoko idhu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana, nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Irya baka yao kana howe, mati ehuku nomazanda pabiningure garega, uye raramano mufaro, bamba kunaka, bamba kuita ndaramo.

0: ndize kupedza. Ndiri kuchaka basi chirarangu.
1: Ana, yura ndiri kuchemei kudaroko.
0: Ah, Alima, pano mazuva anochema maningi.
2: Asi kurea kuti aina unonzara.
0: Haiwa, wamwa zvakanaka.
2: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati. Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo. Ii,
0: waima kuchema.
2: Onana, yura nukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumuchekaidza.
0: Alima, inina ndina nguweye kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndiite. Uye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika. Ungabhuya nange zvaunonga chiitezvo. Kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Uye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema. Panguva yapo wamukana.
0: Haa, uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yuran, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi, ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo? Aena uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye, ukazviita nguva yese yaanonga achikuda, mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
3: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako.

zvinodikana kujenga maningi nokuita mhore mhore munjanji. Kusenzesa turufunu nokuita makani mumboto idzi zvingabvisa pfungwa dzedu nozvetinoda. Izvi zvinozoshupa kuda kuzwa chitima chichikwedera. Kuwarairwa nokusama kuita mhore mhore mumboto iyi zvinobara ngozi hurisa. Saka kudai uri dhuze nonjanji, chengeta turufunu yako. Zviri nani kurusa museswa umwe womakani nokukanda ndaramo mungozi ngemuseswa nyana menganani. Rumbwa wakagara kure nozvitima zvinonga zvechihamba, uye usati wadarika nyasa kunangisa mati mairi. Ingozi kuhamba ngemuchanji. Kuba zvinosenzeswa munjanji zvakashata, uye ingozi ingabara kunonoka. Kutunudzirwa kwemutengo kurura rwendo, uye ingozi yorugondo kuanhu anonge achirura rwendo saka pushurura. Kudai mukaona zvamunonga mafungidzira kuti zvabiwa kana kugujurwa kweyaibote munomborusakati 843311060 843317046 kana kuti 843209872. Rugondo pambote yekutanga, usaite kuti makani muturufunu akuwaraidze munjanji. Kuda kuvhikira tsawana nokuchengeta zvinosenzeswa munjanji, zvino ubaba wedu tese.